Ikiwa imefika dakika ya 54 hiyo, wanasema jina lake ni Paulo Balaja wa Salama Magu. Ndibarikiwa na wimbo matumaini ukombozi. Shukrani sana na kubarikiwa. Anas-